0: Hello.
1: Yes, of where?
0: Irene
1: Kalui, ba? Yes, Irene Kalui.
0: Yomar.
1: Yes.
0: An kung dali chara tinong chuan me ta dong dan ta ket we bi chara. To kung dali chara dan ta ku pi pi pi ki ko. Eri ni dan ta nong dong ta ti chara de. Dan ko cha ko ko ta we me la ta i e ku ber yu me an ka no ya chui. Kung dali chara dan ta i ha du ti we di ni ni ni cham. Dan ko ta ku ko wa do la ta de ye ku u be jo me an ne la ta ni i da o te tu e te ra ma ku be ta ni da ta ai ta ki yu ta ku ni en ta ni u lu ku be ta ni ka ya tu mo no ta ne ku be ta ni do ye ru ta wa u ti ya ru ngi ba ju ti an wa bu ri wi wa ti do ku man ku be ta ni wa ni ko ku ko ni yu pe ta dan dong bani ya wi na ke kwa mo no lo ya ke kwa ni no ka no twa ya ro ni ko ka ti ni no be ti ti so ko ma ti ku lo ko ne ka ke ka ra do ba chu ni do da ke mo ya
1: all right
0: wa na mo do do ba mo ai do do ya chu ni
1: wa fo
0: ma ko do ko ni no chu ar ti na ma ra a me na ti ra ka lo ka ti ma ka ti ra wa ko ba e ta ni se kwa mo be ya ri da do wa mi ku le no
1: Afoya. Afoya. Afoya. Unen kong abismo ke wano?
2: Hello.
1: Wafoycho.
2: Wafoycho.
3: Afoya.
2: Pero lo mpe ta tan do bale ma don carro. Ken nan mer ta mer mer no me yugo ne ka mer mer no me yugo. Ade de dan mi yugo ta taro. No na na mer to the prime minister, e car ma anti prime minister no don dan mi yugo ta ta. O ti aren ni ni pingo. Mario Dano, pretty yellow it are. He carried yellow balloon, the canic law where he don't do a gang.
1: Do don't gang.
2: Char, mama, and Tata, me a char again. Can I have Timoka, Tinacum Carapo, Mokanity, Mentality and Long Matalamo? You know, really be not alien.
1: So, Bismarck, in don't down with Koreamo, down of yearning, at the tar yearning, no beautiful
2: down to the years at the tar, down is it a terror. Tell us, you need good, you are too chill, no kernel, good, you are too chill, kernel, but you can't know the year, man, you can't only hear what you
1: are. Anyway, what for you?
3: Hello.
2: Hello.
3: Speak FM.
2: Afoyo, Emma.
1: Afoyo, tu.
2: Mark Charles, Chiri.
1: Yes, la dire Afoyo. Icho, ma be.
2: Afoyo, bene. Afoyo. Il erba, Emma, katiel kilu in radio. Tequar, and I want to be tequar, pelock, tequar, pelock, tequar, lock out. Tequar, lock him and look at him for society, the irony. Society, my younger coach on, the team of Jimmy, Kirno, Gangi Twero, he could come a curve, you know, take it here. Manuel, come on, lock, only you know, tequar, no bed, through me, take it. Chinoni, down on Berini, you only pay him a bear, my team, no. Yaka, you know, when you're not more meeting a day, when you're not in a toal, my pope, do.
1: Yes.
2: Dong daro society manyan gitano umir kinyur mari kum da ni no gen ki mar daro ni wa ko lega tie am pange ka yang chon no daro lega wi lega ti go pa di ganga ka lega ka to ano society manyan kum ni go lega wa ti pa da ni chat ka bir ma ba man nyur ni society ti ka ao ki gin mo ni mayaw no gen ki ti mo chon ni ti ka du gi ma ki tamani ka ki to yaro ki dong ya chuli daro believe ki tie ni da pa to no Tigino momo mo dan tal. Wa ha chule pe yiru ndiyelo la wachiel, kimi yo kare, me kwetu kwet ngona ho dani. Lupa ne yo mi report le en. Ni dan le eni uto kuman kuman chule pe ne wa en uto to mal ba yo yugo. Kali a chule kwer non u ber negligent pa ngati momo ayo wa dan yo to. Ni chule ku. Man gino wa chule no gen pe yiru ndiyel ti karta yiru la wachiel. Gen di yiru ti kuoro Kor kong karena power polewe, power no down tika kuat tika penyepen. Kadungi mohon ni, gua orang yang dah berani amak kuman, down biru, bu panero peño peño down tiga ansas na kama uba ko liel komeri inoni apo apo ne kama yang choni mu kana ti mabe ma komeri ni mu kana be ti maraj er manu ke bene komeri ni er mi yu dan la wa chien komeri wa ko dan go liel fridge ti ando ke ni bu ti an komeri yang mo gino dan wen ti gan dan po ka er ko no ni ngar mo no ka ro ti ka ti go pa yu la ya mo ne ti ka ti ka pa la mo ti ka ti kon kwe ti wa a kai wa ke ti mo ka yang ti mo ka ne po bi o wo ta ngai ti ka ma ku man wa mo dan ti yu liel ti ti ar ke ro ke fri wa ko chok dog dan o li wa man in a na er pe gi maraj in pe gi maraj man gi ma be ti wa wo dan mi ru ne ni society locker te kwa ben locker pe ti te kwa un pe locker ter wa bible ti bu ario te kwa na chong ni te kwa na nyen man ene tama ar be mi no po lo al pe do lo ore
1: ka fo fo fo wen
4: hello ajan ema
1: eyo
4: uni ti wa po e we pro ga mo ke me cha
1: bo bo fo fo
4: na lo wa ku le do ge me ara da pe den ha te kwa ar be so le ema wo ti ti yo ni ta wa chel in kela ta do in ke wa lan dan in kire du ge ta be ru ku no wa ra ni be te mo a pa ti yi ko re ube mala ho uta ho bia char tere char ku ve umero ube ur ka bi mero kala ka se kon ka se no na no tiene ti come e twa lo ko sa county kon sa county no tiene ti come e twa le ti ti no na tiene come manyuri wa no ho diel uta ho bia char da pi me ore kama yang a chon mono no ti u diel ti blank ka me twa lo ki ta tak boleh monok tiup dia ke candu, kita ulat tiup bau mo tiup dia ni kalau gan gua pun ni malu. Kami hari o monok no pergi kerja, tenar kini tiup juga pergi kang tu je ni, no kumla tau po balai. Ni orang curu dah orang orang curu yang ban dah tiup dia ke blanket, tiup ko ni ada. No dah curu dia ke singgang, gua dia mo malu. Kita mo tiup kita tau, waktu ku pergi tau po tiup ko. Indo ngene ya de central ema ini mark down to that in indo ml get paid algwe download for the bill kadong jo telling pala to to monitor ki yo konpe het document yeba dali me yu le ze no ti opna to ki no ni simple the thing for the two more pila to why would you under the online ye download for then o mera puti kampala puti on ye no mer ko mane u gun ne pege and telling me don't know me to prepare you again I told you about the critical quarter don't cry me the whole way when you think you know me who down in the chair kind of you talk I'm pretty funny where you want to put you in London and not even that's a pattern no pura kuru wa he go go me caro be tut but I'm a boy
1: boy boy boy hello speaker film
5: hello
1: what for you
5: Amena for the plan.
1: Foyo.
5: I team with the program where you work at Win Better and now me Tama.
1: You the Foyo honorable.
5: Now, Ananero ni Tama Uru Kelly be right at the Kitabia when you get Tama around me, what about it? I'm
1: getting
5: some more Anero ni Yamakitit before Kame Rate. It's a lonely car, Jacato, Tone. Well, on my little tea, you will tell Pedonia or the down real or the more or the middle of a damp of Bury. Down world. Piero no liel kiter doctor to mama lihtu kwa kumbele ni wan dano tika ngiu kiliel liel kauto kinene ki ke retreat ki ku weru bin ki yop lega ki yik yik ki tiak me liel me ke chelo no kwa rika goro liel kena chonde konda ke goro liel ke timo eno expense la maad so ana tika nero ni la kuri liel makano kata oto dano koko ni la tiak mono wa gang terupe ni wan kumbele wa ngiru ba kete me lega ki nga gene ki ken ki look ni liel ki tiyo ko la wachil an pen chipti pa parik klan pa dano tel wana pa ibuana ka liel to area wa wana wa yunike leg lega ki utiyo lo ki kerwe lega music pere wile ki jomu kene gimini na miye liel meri music utiyo bina miye ba karamu kene piki miye lo ba kamina wa kipta kunyo ni kitika timo ki liel wata ki nene liel ka to ki kere free ki ko weru bie ki liel ko lomo me go liel lo pe ki tiyo jimwen ki lega anapon
1: for American mate ko arba dini wadi gere lega alel tumno magi cero
6: lokmani go war kon dafa
1: ko
6: li pekke by the way
3: geneti te kwar ma papat ngiyo kamo kene ber gi nyebo mera emo ma inoni liel ka ki yiro tin kar mo kende bir tin kon ki goliel maka inwe ni gor liel ti ngini liel don pe goliel pa ngara chele ken mo winyi jomu to wa kon mo apa ngech kiti ga gor liel ka chele
1: te gwar liel ki
3: ken gwar ho ma inoni te kwar pa chole geneon ber ka tim en par mada ber ka dunger to mo apa ria ngech wa yin ti ye bu liel be do pe ngiyo ngare pe be ni am be nga hinde ma go mer ni okay gene mer ke go ke goliel era nen wachi tam kene mo kombe ti ka ti ene gene mer pe ta ni lok me mere wiliel ma lok mar ma dana cher ni ya yom chin dong ti pe ne ngado ta ni hin raj me da ngar mo ber wa ngi yo ke liel ka inde ngi yo ber gene raj pe ne wan di gere ki wa liel manu ngo woru ando ka ka no ro chi cher ma be te lok ni ka dungar mo ne ko no pe ke ki nen ke mi gwa ren ka ma be ki ket an ku yue ka ben me ku
1: ni le wi yo ambro zo ni ye chuli dan ka to no ko dano no ko pen yana we ko we lu dine me wajani ka dan to tibu berutie tibu char ka moni pen doktari yo ronga ni kin dine ka chel gi ngo ki te kwa te kwa wajani dan ka to ko mero ki chwando a pen ka pe wa ber ki na cha ber yiru dan
3: yiru dan
1: so
3: me yiru en
1: me do yiru furu go yiru yin de cheto
3: me
1: ki lu yiru bien utia no di kar ki ngi ngai ni dal pe bien kan ni nyano wi dan pen wang de ver kan bi go so vien so on pare du gi so kri me ne cher na na ngi a ki no cher ki me gedo cher ko ki lu wir gu ndo
3: gin do na cha be ber ki ta
1: ba di ni wa ni ki ta rio ai de cher ka pen cher po full stop so ka water yo ken
3: me ni ka ta me ti rio kay to ni top ka beriti ario
1: ajabe ka pe pili ka gari again
3: te ko arwe ni ti wer ni mo no pe chwel ma
1: pe chwel
3: ma
1: pe mi chwel
3: ko wer e ber ko wer ka yelu dano
1: ki chwel yo
3: ki chwel yo
1: ka
3: kwene
1: kini che kunu ko wer anyway ofo ko bigere wadu chen chamo ka no fisara ni sime gulu berigo mer ke restur ka kan man speak fm don ba pegi ke
6: Duan Kitam my program ini. Beobedo Duan Kitam pa Radio Speak FM. Unyolo loche. Ento pa jomau

0: Uno jam mat mat pol malak eh. So ni ada itu, mungkin aku awinyo
1: malak. Kakare. Yes. Afo editual minu ledit aiza ukot mati macar foko passion ngat manero ket mano yopanyan mau danyo bicar gari katich dano pol ka wini e afia kone ni anga yel gimat yeah, editual yeah. Yin mati o kany beto chok man yop me ya boy ledit ema kachir kisio bibir ti wai kum chawa angwen ento yakke ke chim ching not tabira bira biro angwen achir angwen abichel abichel abich man bepeng kachir kinyo akutam kachawa niramo wera duk bot ledit Patrick. Mean what we e affair dano pol petikanyang wa an bene meroniang
2: a foil we radio a foil mara foil ki jomatia we nywa a mero mero dano ta yitgi go we nywa mati tin pen lok mo be lok yen en lok mo kuir chan nong ti wa ko megi dak ta ti ngot ki lep fetuer pen lok tich ti ke dong fetik ki ta juin ke re ka ben no ke wa jone tik petie no ma babe ne ento dokman me e afiane loko do wa ron tik wor mot ento ada duong ye si don ken me win na na wa yo wo wor wan ko mer Isaac en ti ntl information assistant ento rome me ko di nti ye nti for compassion me e afia don en petie to kware kware ko me ori yeri me gulu Wang dong tiki ia fia ento koden tetwa bare kirache ikit mo chake kere itian lo ngo mo wero berutie tine an pa bi beru lok ma dong tutwal kono ka chawo no nge si amira lok ki lo tien na megina magetu pa jo mago dugi gan kwan pen pol karwa no pa ma duong ka tiero u dugi gan kwan tutwale idwe madong no go dokke ki ngedwe man go dokke ki gankwan notin h pregnancy new year politer chon ki oy ich yo mo popor no duong kai nen chao no ngai mar ji mer dokke mar ji chi er ka dong pon no ngai chi ner mala chi mer dokke ngai wa wa ki lo tier wane gero ngai wa ka ngar mo popor ka ngar popor pa ma ni wa che ci pe kok ki kumi
0: afoy de tol la wi radio ya bon bet tol wa ma mi kare mineno ngo ma tinti wi mecha ma megwa Mr. Isaac Okot and bit yet wa kamano e afia nyuto wa gena ngo ke ti ti ngo man ken matie eno a jure
3: ya presenter ki lo wi radio for you da ko dojo ka ko ni e afia ya fia de wat sa rio magdara ka chin machel e then afia e tian lok ni electronic ma kai go ni la bachuli mero wa ni computer electronic ti computer la bachuli ma chia then afia afia ki kwanya ki swahili language ma tian lok ni yoropom health and then ma chia chia e afia ma nyota kare kubu ken watari ya yone yorkom ma ki choyo ki computer so ka mi definition mi iafia and iafia tian lokene yop magamete ma diet ma tiu lok mi yorkom katikere wa keneni ngej pangar mo kyan ma chira ria nge pala tu mo kyan mo no kon yar ya ki kare computer were kinen ni kitalo tu kala tu wor kere department ma papat yar ya ubere mati we kon ma dakta mio kum la tu che la che kon yo bet mo pore en eoni definition pa e afia so ka biro pingo ka mate o kate ni lokom la duwa chele chen mer ke ket e computer mer chel ela mon wai ni patient management kita ki mi o kon e kom la duwa chele chen mer lo mambe polkare kala tuo bino ya data peni ni ibera mo yara ngo bu man ma ti ko yeli kar ki kar kalu tu bi ran yat bodo ku ja dakla be penyo ni bu ma chon ti ko ne pen pian pol kar tu bi no bu ko tu ma nyana ni da so e penyo wi ni na tu ino na yang po limon yat mo ikan so dakla penyo ni bu ma chon ti ko ne la gamma lo tuo pole gawen a wang o long wang o ya de be ti chi en wa kwa chue ju ni
0: wa
3: wang o so ka ma de o no ni la tuo ro bien dong ki che no dong information no wang dong o very computer ma ke di ma ni en ni Mr. T no kon wang dong bien aw you know kwanya wane yaman magimini wa tu may bien ke ni daktao me yap marwat ke tu may bien ke ni ki me ario awani wa konge mi yor kom ki luone record keeping record keeping yap ke me oy yan ne tapi record keeping yap en chao ayon so por carke bien oriat que min formanduong mo mo me be chere lab min formula e chere x-ray form me mini que chere pone me min form men wen so por carke ne no file pela tua chere chel no pe pon ye ma pelare no ti madiet so carta che oni e kien me word department of part mo kana fort por so kada o kaum ya reno ko ma ba ye ne dong pire bino piano information mo kena dong pe so ki apia fie wak ni lo ku mi weng no beri i computer weng ngan mo ken kira tu ko ne rom clicking no lo ku mi weng ko ari ko ari mo kena ti ni ti system in bene ti offline in case a my chero no internet chero no photo ground you offline so kadong internet dogo ki sinking le mon way sinking sing information ne wan very internet so kamera no ni system in ruate i charo kuya inyo gango kuya kama chao kana no internet po bibero i rom mupore ke mo kan loke reporting e coupe ma gamente ma diet ma lo loka yorukom coupe ki one mo di center one and center two and center three so reporting no miro met ka yo report kar ke kar no por mo kan ki yo bo nian ki nian no por kan yo bo tabiet tabiet por kan yo bo due ki due depends on report money my dad ne do yo pne so in e konyo wa report oi karma comment mero pol karma no tiyo ki manual system ma chon chan my italian chao kane report o late ma ka report o late dong e dor yo kira ka met mero dong pe war ka kar so system ma konyo ni report do o dong i wang chawa ma gamente mero pian dong bi ja e bi clicking man it ti report dong kupe char char e bot gamente mandi then la tuo bene mo kana la tuo pe o bi chwalo karma laj yor jan la tuo bi chwalo karma ma no are da or jan pian ni o ya ne tap ki chu yu computer ma chui ka ni ta pe no ngata neno la tuwe dong information do o pare ina tuwe no bieno aki agung nye kuman sex ati kuman village ati kuman phone number na ene no doctor na ene so my old tabo doctor ni doctor dong luo me kinyi ni Mr. P doin ngwa mata yili kwa ni me istri rap kamiyata ni cha laboratory cho la bai cho ni cho la laboratory ma o laboratory tapi no dong o ko mino wan ti laboratory o ni kan laboratory ngalo so laboratory ti mutese cho de zalgi indugo ba takta ma o ba takta tapi no dong tuo ma laboratory ko ile dong wan ni ti laboratory cho ya ti no ya ti ti raga pe bale chao ti dong me a ge ke tingo ka me ro ka de ki yu pan me ia fi ani ani yo lu ne don dona donas e lu mi coin ma mi coin ban ga mente ma ma diet em jae ma lo lo ka yor kom ki mi coin so gye no ge ti ki report ma ge mero ma report ge ti parale nganman me report ma me ge nganman me report cha ma pat nga cha me report cha ma pat nga cha me report cha ma pat so ka men ta moni me ri jung dong ka ka chiel ma jo en ma me ko ni you know report ge ye ma ra pe cha na dan pian na ga yang no ka don na me report ko ni wai doctor ko long ring gam report cha ni a nga cha na wai a nga cha ring gam report cha ni nga cha ring gam report cha ni so we are jam ber mu ñopé so ka meto noni mi ar taw jam wanka chel wa en dora moy ken ma mi ar report dong ma kwa ka yor kom no mo noné i ka ber chel en ma ci tiak mo pingo ka meto ka te ci system ma ñian en ma gloni i afia
1: ka kare a foy me bi ma football ci ran bol twal bi no ko ma ci mi chat wil bene ko ni ngar pe ni ko ni ne kada chero ko be ran no ne o kere foot kitiga kara kara tich kidung anga ma bu kitar ka ko ni me guiding one ma bu chero or yat pino ko ni egini
3: na foy presenta ke la pein ma be me pein yo pene ni tie o ya pe so what take category people ma ki konyo la me ku pungi area me a tie lo te ko me o me no ene Mr. Colon and tie yo a tie mag pongi community para area so kin kare kare ber ka ponya danu no ka system ni gi le mo wa sensitizing danu assist mon en glone ya fi ya bien ma nien tie ko man e fonji dan ki category pa l'utiliser tie glone el assistant ngien ba tie mi ku pokien ariat ki jom bien ariat no ki community so pol karge karge ber ka tie to ki lo tuo mag bien ariat bi system en so ge tier bolu tuo ni system la ke pe don kera na ga yang ke bien kain ni mi ro ke computer ke yam ne no data en ma chek chek jo ma ko nyo wa
2: be be me no na ko ji ro riat kit mo no ki yu bu ke ne mi ro ye mu ti ne ke re en no mi ro computer beto ko duju laboratory no tiki computer ne kayo OPD outpatient department IPD mewang kormela ka duju mi computer betie chingi uga mena chwale jo ne mod ento tegene dong ini o maki jole or yare OPD enti jumo kene gi biroma ka na dakta ci ki cer gaon donc kay geeni ni cer bi biro dong no mi biro la tuum bir ki or yare chi ki karuni computer ka karuni computer ngar mo ken ma ni no ma ti computer ñu mo beeru ti jollu daanu en kero ñi pol kaare te neen ben en le poko passion e beeru ben fu jeme ne tu ti ñu na ñu ci pe dox ti ngar mo ma dox ñi ci arme pol arme ngar yow wax ñi computer ñu er lo ko mi ga donc kero ne ñi an ñi ci ala an ñi patri kolam ti a wiñu ba wiji wiñu ben yere mote cioy ben ki donc jëm ken we donc ka donc cioy ga kañ docteur wa ñu mi ru ci ko ci pim ngo on kere ci pim malaria era yente o laboratory ne lo ko mi don te kono ngir no ciore to toile ene ci ro ka kwanyu re muni wa ke pim mo ro sampo wa ke pim ka malaria ti ada ma lo be ge lok ma no data mo ne ni joyo ene kita ia fi ati u kere eno kin me wi nyu mera iza wajo program nyu gin ene per terre tira tira dok be no bi konyo dano pen kere wa yat magi mi ko ne en be bi tira ne wa yat magi mi yo ya gam wa yat wel en nu nying yat gen en bi mo nyu pe kar mo kin man gi chi ko dug ni an kin man ma kite wi nyu ni bi konyo dano ma da eto pe yo to to la wi nyu ne na cha we lo ka ni mi ko tiang mot kin gang ko ya ki lab ben put pia ungiu ki mot mot mo ni tiu mo mot pe ti speed to twal mera ye mi ti chek ma ta na medicum lo po mera aiza afoi
1: ka ka afoi to twal afoi de ki awati ka ni wadon ki de ki ma pe pol ento we wonon kon kwa ma chi chi mi chat wil wi po ni wati ka kan mi na ni wangiu lo mi e afia minu program manyan tutual wek no information you need data malubu kumle tuu in ngat mwan mechere kony in nongo ko bene kidong bene ki weke lok mwani war wango ke buka koru ngwani kubit peke so man gin matie eno tika kanki daktare magen gitie menen waringi waikum chawa angwen nyate buwana siyo wek wano ngong man
4: kumalu melubu yukanda biduna tera michakuba ulimu duki ot lonyo paspik dano odu chago no chente wako iyubmi ot lonyo paspik mabinu boti nino duju chawa kichawa no dano tika loyo chiling odu cho waki munduju do yabuba ulimu duki speak fama
5: ime udonyo mape hello speak FM very good. It didn't need to live. I'm a mess speaker. I'm Gatsbo is my name. Man, I'm going to win.
6: I'm
5: on winning. I'm going to win. I'm going to win.
6: I know I'm here.
5: Now you're drinking in the Ningong.
6: You'll be doing
4: Limu duki come dime so soli hit my lookere chente dong chente million mia chel kiwiye tiemere ni bim madoi bibiru kaloene nino kinino chak dong bao chente kis big fama di star ario ade kaporo star achel star ario jero hash kai dio bin mamigi kwenye chile ngaliva rio kiken kadung weki donyo i drus mi donyo i ot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madu Ma pelare, gente, dungwa bibiru camione nino kenino, mak dung mere dugo, wege dug la loño.
7: Tri, vum, vum, vum.
8: Ah, ole boy, are you tori penny le?
7: Oh, oh, money jo me kara chan le. Kede ke bet, jo du ju jo vum, vum, vum.
8: Yeah!
7: And you know.
8: Kebet da hoti mutien marione. Ki kebet kere frum ina ye beda loyo. Wano kutu memiyo micha pol pot jame geji tuko kedwa. Geji tuko kede kebet wake lo jema chalo. Otoha dwe dwe. Upik chabit chabit. Milyona rio. I chabit chabit. Kere jemo kena pola ta. I Airtel D star achela bora bitch star a bitch star a dek star a rio ash. I MTN D star achela bora bitch star angwen star a bitch star angwen ash. Unyo limwa I www.kbet.ug. I te geji tuko ni online. Kebet kere vroom, ine bera loyo. Lomo chek ketit kere. Getchu tugu beru pitana mohano karpiru wabich. Getchu tugu meo loju pepeke yotkom.
1: Ngech bolupu wa dujuma tieko malo me Uganda. Dwey olo kilu charwil mekin payo a gala gala inongo jamipu. Ka chel kichok charo jamapura. Windong kan tieke kupa chel keken ma dit irwa mamalo pekela laga laga. Makiluani we got. We got tieke kerma tech. Ite yume climate smart job. Karibini itie yachuli lao west nail kikirian dongo. We got kubi yin kilu charwil madon. We got kwenye wek nongkuri ma chiak ma be malupe kia laga laga mepin. Fertilizer ki jamipu mokene iyo ma tieke maling. Nungo kwenye milim de. Bikon yu kupu mamegi. Konyo yin bene I chatu jama pura. Iwen mabe la boya ba wich. Kiwi got. Biako wil jami chuk ke kwalo in iwen migia chara dung pe. Donya ti kombeti. I smart farming. Lo ki dal makubu kindu pu kilo chat wil. Macho kwiri ka I pengi kid ma we got. Ramu konyo in I don pu mamegi. We got. Timu jama ti kamaling. Pilu pu. Kele duki mabub. Piku maro me Uganda.

0: ye chogero chao tuo del kum ma pat pat ikum mutiano kiludiro machalo onyokum nangap kimukene mapurata ma wi chogero kichavun chogero itinung e boch matiano kimadon tok nung e duha weng menduboman chogero ene dong la gam kao dare pero me tuo del kum
1: Itiyo la tich mati ofis pagamente mo, onyo itiki mutaka ma logbuket ye nyi, kiti kamero loan piyo yor yot, pede ba wii tutwal. Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieru wangwen onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati ofis pagamente kikem. Ento, gimiyo bene logbook loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited, tiki jaye maramo pie ario. Itowns madiro wen Uganda kany.
2: Peluak matie gulu, kupeki manager wa inama jimjera bira bira ngwen. Abora ngwen, abu ngwen jero, angwen aboro. Unyue ramolimu website wa www.fincredit.co.ug.
1: Fin Credit Uganda Limited, jomalibu kotich giobedo Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited, improving lives in Uganda since 2004.
3: Okay, well, hodugu chenga kanyi da kia gamaudong marang piyara deka wia chelgi kian wia wadani wa uye gikime yuman ki kome. Kitme kara diju ching baraja wa beriki office ba RDC an polegi miyo oi lak mayor kom. Mabene wa 412 minu menene ikonyo miyo ngich ilokum yor kom. Watika nena ulok mapol 12 ento mafut pa dok ya kanybor wili mamega. Atimbe wii po bene watika miyo botin chente. Tin dugu kitme kara diju ali miya chel kamone idio meresta ario adek aboro. Star Achel, Star Ario, not us. Donya chot piani cha moy ken no chente mamegi ramo cher kana ona ti kam link man speak fm orlonyo kikome ino chen ni chot mir america ino wa jwara ben chimo go bore kidong bene you make a box bene dugu chen botin tin ching barja ramo dio merista achel ramo dio star rio achel a beach ash ye option a par achel kam speak ti ye ka onyo furi donya donya nen box marama ngwen di mer ye moy ken piani ramo por any li mom dit mada kidong bene no bonus mamegi kam mo mio bot in chot man speak fm Wera duko chen iye kany kamatiki wili mamega manu neno lokom yorkom tini watika neno e afia wanyone electronic afia kamanu waneno kiet manu lokmegu wako data palutuo tikwede da romu tini ni waneno kiet mao chako tikwede chidi mbena mera duko chen bot Dr. Ladit Isaac enu chako tich nini kia wene kidi mbena tika wane ni manu ya chakene kawa duko chen bene waneno kachim manu ti wawa kenji chot
4: presenta kilo wanyeredi wa foyo Amero kongwaje wuye wuye kita iafia bina kira Uganda. Ya iafia o bina Uganda mwa aliba rio kipiare wa rio. Yeni kareo ni makambente o mogo. Tame ni loko mletuwa kachira chel weng merberi computer. So mwa aliba rio kipiare wa rio ameto yabo ki wilo ilwoni ICT equipment. Wilo then yabo ki setting e National Referral Hospitals labole chirudo tabika setting wine so then yabo ticho chot mapi ali bario ki piari wario piari wadak enye ubiano regional referral hospitals labole gulu regional referral hospital ki arwa kuja Inge o chero e general hospitals na bole anaga kidium general hospital tio biano kere esanda fosh na bole awaje la logi so e kiana mamwa ka libario ke piare wa beach tumi no pasen 92% of esanda matie Uganda don no don te connected ki iafia So, icha malogo ni basi ano kara Kenya. Igulu district El Santa mwa matieni ni Wangdong kiti kiyafia. So, ene machichia. Kamara waje ne kira iyafia.
3: Eyo. Mimi gen matie. Amir ni aduk chenbene ami kara ki Dr. Patrick mimi yolo mukene mapol. Ento kewek wati kichawa eni. Wanong chim matiwa ogwa nyo yin matiwa kenyo deru atikila kuri services en baitika niang wile mai ko tika kany mena ne gi gamana pej ma migi kai mero nyangi mo ki get ma nyogwa re tika mero ngi gi mo ki ye ki kome e chim ching not a biro a ngwena chela ngwen a bichela bichela bich eno ni bene bi konyo in a wero ka dire de chere oriat no itiki nge choko duju peda ka che roma roma kere no dog jemene pat mata minu kunne abitu chan bene pot in ka kenyu e diko mene matine doctor ma chi chak elokom e afia kadon beru wanero jemu kene pene ne wayne tieno kwanti dugo go an jema pol timeri wiyo machal kaman
5: afo yo lokom e afia mira chak lokma gwa kar kere kunu wiyo fe beru mera yidda yinde yak kenyu kama o yene o yewu ne tijemu kendo bitime kita mera kutime kere manong miena ye ching nong tak miena ching gamen nong tak lokme electronic system ini do donyo matut man ini kai biru kan eno lumegi na ku lumegi na mayang nurses ki doctor eno chana no kai mi ni computer neno kom gi miela miel te ma fik ngiyo ngo miel ki tim chito kamo o yene ki tung pot or yad ki do tiji eno po berriyo ki ye fen peti kamo ma yindak vijer timo ki mo Icha ko juar ping bejang no cha juar na gi computer.
4: Yeah.
5: Chi nyoro ne kerwa de kerwa mero computer bi no po bi dak chen. Ya cha kene no daro ki chulu ki bene chulki mobile money. Yinde chere ber mere workshop ni chere ti ti mo ni chi we de dak chen no lu ko ri. Daro ko lo ke lo mo pol. Ero ku ri ja no. A fo ri ba ne kere ga kina mo kene no pe jamane worga kar si dong tie dan tie ngiwe na legol wan ju mo ti ken gan kuja ana ne ra wajo ne pe yo to twal pen jamane pia ke yuma ba to twal na men fu tie gon burre kan kuja wa bet ma ba en nga ngiu ke re pe no po bi dak sian dong ka cher or yare pe ke en po gan lok doko ma chalo kita juga lo kada ke lutuo po be genge I peñ ben la peñ we renge ngo ma ke timo ka kwene ma ke mini kon ni ene bere kar mo kar nge dan bu ka ko doctor kwa lo yatro doctor kwa lo yatro ne ne be yam be ko do ngi wa do ke na ngo a dut wa do nan ka ma leng ka no doctor kwa lo yara da pen petie gino mo me ar yat ma yini bi tiu kere mano ka me de pungeo ene beru bu cero ka nero lok me keng tich nyo wat kom mi gang tich ben kero wa wan bene mo wal lu pole war war ti doctor mo po guru kom lu tuo ni ana ke ni ana bene mi record ngo ma yiti mo yir bi ne or ya cha di ti mo gi na ngo eh ti mo ngo ke ti mo romene roma chule dwe ga tum ne ne weng system ene bichago yakono weng sha lego ne wan ju moti wa kuja wa ye wuru ne ia fia do bino pebere pen pen ero ka o karma ma dongi ma be ka tu ne lo ke kwanye ke or ya wa go nyo pai bona no ke or ya ra wa ye ke ka bere tiki buk ma chon nyo pe ke ka buk pe yinde a mer ke chino ji wa anba ki gan or ya a ker or ya karma kin man ji mo kin man kin man kin man kin ker mer ni kinen ti lok ko men yar ko maleng pe lok mira ni ting buki da ka chet keri kono wa ko le yara pen system ni weng dong kupu ti ka chel sa le go ne po ne ro no maraj system en ko ri chan ki ri wina ti wa ne pa ko ma ti ti ro putie pa ko mi internet ti pa ko mi battery mi chim en me ke le bene me gir pen jo mo ke ne putie ti ki chim me lo tablet pa ko ne futie ye lo gi eto jom pagamente wormot angeyo ni kawa diere ko wot wot kere nyima nyime ulto biupe chi jom pitina mabe wa ar yat ma dit solo ar yara wa kama wan ti ye pu jom ne pia ti ka kar twal ben internet chaw kere ruanyo chaw kere betri ben fu no yelwa ben mai bener mai be pia ti mai ma ma ti ma ti ma ba ma peruany mo benen bet fi mi sala be chaw ken no lok put pe chi die cho ki tim ka mege gentia ne ne jemen en gen ko pe ministry we ko betu ma ba we won lu to mo to wa ko ya ne non ko mi yot kom ma ti mo pore ki tu atam lo me ya fi ya waro mo ki ko ne ga kan wa ka che o ma ra za ti gi mo ma ti ri mi ma mera pe lo ma wi na tem wa ni na ne ne pierre beti chu na ma da ke kenati ne pa waro ki well morway data jabet jam bar jamanyen kainen pedok program mo di ochi mira duk wel malupa ki kid mari tiano watia kwakere chala duk mi beri yoyo ci koni wol to ngi da ki hande ra re mo eta mero wono go chim mo tu wa ku je wono winzo di mo tu wa ku je ko go chim wa oni ang lo ga chira re mo per pero ro wa wando lo ma don lo mo ma don kero pe ni pe
3: kakare
5: afoy
3: afoy for the 12 pay lokh mo ken ma beje ma cher ci lokhe manu aye ma dite lawin fi de pechim ma migi wa bigam chim ma nok 12 pay na be dugu bene ye kan wa ga mi kare mena ne wa tiyo ga chel man yo ma dite ma kire but in lokh me yor kom e afia poleka ini winya winya kete lepe be nok pat mada eno be don ka ki go nyu ma be ma ini nyango ho la dogo jot dog dogo gen ma mi 12 ram ti ki chim ching nota beera beera beero ngwana chira ngwen abichel abichel abich kamano ino onitini watika da nebo mea ti bot in wipo winyu la daktawa wajini gino katewa mwagali variyo kipiara riyo wariyo manyitibe do ri kikene ono futpeyao o barwa yega kany tika chao kimalo lo duga duga ping mano yikien maubere katime eno daktaka waneno kitma chimo binu kere piara teak mina ne emir wangej enone kitma lo tiana mamegwa ti gene ka kuwa kwede diwe machele kaman peyane enmo walogoni don watini yana teak mano tiana don officially gene guno yuwe mamegwa eno
5: Afoyo mara wano ti studio kanyu fena wano kwano ramadon pepere teko veri don veri pol karga tiyo warikin gang awinyo dana waj lonyo madu don karma nukon waj kwan ki ngom yana nungiru duku kwan ki ken chi litiyano wano pepere yueyo kacho mo kwano bene ke miwa yuyo kin me miro en chi pol kar ma chalo oriat wano no pega rio ma don ma lupa ki tu pa lutero pa yo me a chiel era ye chero mir chon don gui ana wali ke chero ka mir mir biak je ma dek Tien mo ni ma tuwa ko kuya ni wi ni ma bay yin la nyuru ana ma chel iro mo char mo re per mer char ne chop mir ni ni per mer char no mi ta buru ge mo ken ni ma no yin la tien me rio ko lo ba ko ni bi no ij mo ha ni ni pero me ta ko lo ba ko ni bi no e tuo don amero ne yin la tien mo ni mai ti wa ko kujane yu yin la joru mo ni mai ti wa ko kujane nyu ngar mo ni ma gwa ko la tien mo ni me ba ko tien ngi lo ko ni ma ba je ma de ka yin no ma furi tiri ci kar ke ne po ko chwele ma ba don chara duki mi chero ka mi ri chon mo do wanu no ro ti o to twale har ya ene kwanyo ich kwanyo ich amir dana wuy lokal ma ba ben ko ni peke wajo kit ma no ana ber kan kit ana amir ko ber kere ni kwanyo ich chek ye ariat eto kit ariat tie kire anga ngi ma mo ko ni mer kwany ich tie ma ariare ne ariare wa peye kero ariare dit ba gano ni peye Dong anga ma chiek ye ni miro kwan ye. Nyugi kwan ye. Pepe miro eno kwan ye. Kere miro dakta yo kwan ye. Ere ye ngat ma dong ki nane. La tien ma ye ne. Kan yo beri. Si dong mien la tien ni tao. Dong mien la tien ni kwan. Bet ba nyugi ari owe no beru pe. Ma dong ki tim kwa yi pim duju daktari ma dong. Ago nane a a. Yene ke dong ma no tim ngaba. Pe dong tuare. ma payini moko tammi kina pan ich mo tien lok ma ba kwani ma tien lok en pet pet wong.